ma bebre chaise si a ya na edi onyankopon aseda ye fadi me nka ne sa ye fa onyame aseda di especially because ano pay oh sorry ye odofu bia free won sa ofran ntuma ne tintim otwene ni ahweban se de ye de ntuma be dura ho bia no tintin ti ti nyina se wawu e bia make se sa nipa no ne ni wani da so pa Yes, ono urade na den che wo. Ni mission ni purpose ni assignment wo life mu na epem. Sam pempen so na na urade nje me so yeduro. Enti di ade na ye bia no. Jitum. Mo akoma nse you. Na jitum sa. Esan so ono urade e we nyansa mu ma sa ade ni si ye no. Ono urade kro na nyansa ni ni tumi mu. Bebok when I to nanny out to any man. So would you disanko dia? So would I dimusa gidi dia? A bayer jumadia mouth. Janapayan found so I should have.